Hello, hello, good evening mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sino ka nga ba? Tanong yung naka Noel Bailon, wherever you are right now, come to the Northside Radio FM 993. Mahirap ang ginapin. Madulas.

Tamar na. At if you still have time next week, the following week, feel free to drop by and then I'll join you guys sa dito sa ano, sa DY Beach or some other places, some other beach dyan sa may ano, sa no, sa ano, sa dito sa Northern Beaches. Marami. Kasama na dyan ang ano, ang nagpunta rin kami sa dito sa Manly Beach. Wow! Dyan kami palagi ni ano, dyan kami palagi ni Adeline sa Manly Beach. Dyan, magandang location. At nag-enjoy naman kami lahat, ano? Nag-enjoy kaming lahat. At, yeah. So, folks, standby po kayo dito sa Radyo Dalisay. At, yan po ang ano. Yan po, ganyan po ang mangyayari. Ito na naman ang isang awitin ni Francis

Pinoy. Alright, folks. Tayo'y mga Pinoy. Yan po sa Radyo Dalisay FM 993 in Chatswood, ano? So, malapit na po tayo. So, maghintay lang po kayo at yan po ang ano, ang Moncar po at malapit na po tayo. Malapit na. At eto, this will be one of our final song for tonight. Eto po ang yung inawit ni Rico J. Puno. Eto. Inawit ni Rico J. Puno. Eto. Mr. Rico J. Puno. Yan po. Ito ang isa sa ating pinale. Pinale song. Okay? Here we go, folks. Okay. Okay. Here we go, folks. Here we go.